0: Mr.
1: Babu, Sero Sivu.
2: Yabone MP.
0: Kunoka na mchu uya mchanga mabuka. MP wari very, very big.
3: Mungo uya, kungenyoka zikupinda mkuri.
1: Tana ngwa sani wachete, ngwa sani wachete mga.
4: Chete!
3: Nandata wana mazizu wako.
4: Ya, tasuza pati kwa hodi sigi na chete. MP ndewa, it's our property.
5: Yoko mbira, chef, yoko mbira. Ure, sigi na chabati.
4: Ayiwa.

Ayo nga ndi woli je wakadona chomwana wakadosiya vanhu vavo ndoshaya zvino kuchisiya munhu wako ndomusirane. Ndomusirane. Munhu endane munhu wako kwauri kuenda ikoko. Handiwo patenge titi rudo atishe. Aso apise panyaya ndambotaura nyaya yemwana uya uya yekuti anoramba kuenda kumusha. Zvazvinoita ndezvekuti anoramba. Asi kuti murume wako kana kuti avachiri vana vechidiki havo. Anozowana munhu anoda kuenda kumusha. Kunona vabereki vake because hakuna munhu asingadi kuti vabereki vake vashandirwe. Iwe wobva warega munhu kuti aende kumusha haandokutaurira. Handokutaurira rimwe ramazuva unochema chete. Rimwe ramazuva unochema chete woti hanzi Mwari vakurasha. Mwari vanhu vasina kumbokurasha asi kuti iwe ndiwe unongoita zvinhu zvisirizvo. Saka vanhu ngatifarirei kuita zvinhu zvinoita kuti mwoyo yedu igare zvakanaka, mwoyo yedu igare yakasununguka, hama dzakowo dzichifara. You're a pharaoh. Ramakatera FM 91.8 at the pulse of the dike.